Mulo jara wode ni forai mozo jara de ni forai. Amba fora mulo jara la ke ba mozo jara la. Amba fora fora benugo nyamana. Nyama dunu ba fo ani nyama ke gen fo. Ko bota ke be ni ke be ni ma sha ka bo yakuba ni koro si ba ko bota ke kana jogala fo kolo. Ka bo jogala ko ne kana bo koro tumani ke ba kuma ni tamba ke ba kuma re jari. Amba na makora ma se kolo mina. Do to kra kilo ki fle ma nyanye. Munyu kutu nganya kata bori ba sida. Ala ti twa karna ma tamba ko jirla dina dora jirla tane jukuna mbiela mate. Odela sa fle fle ko soro kata.

wala che moya che moya da wala be ngwa tola moyo kule pala tona akombe amoga mba mora kana kuri wese ngwa ye moya tana ngwa ye moya tana kule pala ye moya tana ya

0: Ki mo ba ni?
1: He.
0: O kange yeso kange.
1: Yeso. Yeso
0: kange.
1: Yeso
0: kange.
1: Yeso
0: kange.

Ne sa ba ba ana mata na mesa eh ba ba ana mata na ba ba eh mo jambia ana mata na pa ke no pi ko ana mata na mi ko eh sere ana mata na mi sere na eh ba ba ko mo na wangenge ya kuru eh.